0: yan ang rasikin ng Kampung Posber. Sang mong la, Radio Asig FM, Moinong Moin.
1: Asig FM. Tepat jam 9 Yehya.